0: Wanji, Mr. Garo. Only Kumoy. Amina. Kare mama. Amina. Amina. Wanji. Ariyo mulu. Ii, kaya roo chotani kilo kumugia. Leka muka ajele ti.
1: Muka amasi, echindu mechito.
0: Ii.
1: Mbwisa tulimu geyangi.
0: Mbwuri geyanga msaada kesimanya mbuchidu machito cha amali huli huu. Na kwa hii.
1: Echindu mechito chichogere vwaku.
0: Hmm.
1: Ii, vananga, yenda wako matia.
0: Ah, sinaidi.
1: Wanda uwa loo, yako matia.
0: Naliyo mulunji.
1: Guno. Ayo, vananga. Wadema kukumula huku, tumaisa juma, yafu na muwala.
0: Ah, yuko bana sima wala mwala mguanga mungu to tidi aku bega kutuka.
1: Wala na yogera funa na aku wanchi mama.
0: Hey mama, mwe raga.
1: Nyabo.
0: Nyabo. Nyabo.
1: Wena zengo kukovera. Ni MC Pionte.
0: Chitofu.
1: Aya mbele mwe ravire wale.
0: Zena mbele mumanie. Ngeyo takoye mwa muri kujya mutu ajya twajya nakaza ati koye mhm
1: wategerana niye
0: mhm
1: aye oida kumpera ku baba wa bana akemba
0: mhm
1: omuko waiwe
0: mhm
1: akemba minzani
0: minzani aka gozi aka Mary
1: Catherine
0: Mary Butter Catherine aka Mary Butter.
1: Hey,
0: I'm going to go to the house.
1: Mbona tuvali kumukutu.
0: Baba Sharifa ya bulirawa.
1: Sharifa zena alikuwa uni akumbaire ndi namwera bila chirunji ni woli mtegera.
0: Mm.
1: Ate iwe kuidi obongo obugemya ino.
0: Ayo iyo uno ne wo bintera ku. Wanji.
1: Obu bo bugemya. Ndio zwe baga nera bila itukiza
0: gawo. Eh.
1: Ndio wundi bwandi kwera bila ye obagale.
0: Olha a
1: artista.
0: Ah, Nira vida zena.
1: Ah, artista não. Why is a Sharif tata chato a cameraman e wange.
0: Nera vire. Nera.
1: Sharif a kula misano. Nimo anda Sharif.
0: Nzabu.
1: Nera vai denga. Eu quero a punizia. A kula acho na mukiza ino.
0: Gwe singo okuidukira.
1: Gwe singo okuidukira ate no wundi nani okekanyana.
0: Nza atamba mbirozo.
1: Mukisa Jonathan.
0: Atamba mbirozo no wembo okekinana. Kusaidi ndala. Aya, I know mubiri. Ba ukola watu yogo. Ombiyo, mbo okekinana. Kusaidi ndala eti, kuntu ingiri.
1: I would be the next day.
0: Bana tubiye kole. nga mwuza DJ sikabude sene DJ mutabani wa nakivuka muna chalo de vireja na mani yunga kundi ndisa uti ulira kalenya

0: 가슴에 공기이다 잠깐 조금 나가. 예. 너무 대단한 거 기대해.
1: 아하.
0: 내자고 마마 마미시야. 내자고 무슨 왕아리 사이를 집안에 내주마.
1: 아하.
0: 뭐 이런 말고 나만 뭐했다. 어려 뭐했네.
1: 무자미로.
0: 무자미로. 내자고 뭐가 됐어? 내가 갖고 온 다음 오빈을 수파하고.
1: 무리야 선배요.
0: 내자고 하 무슨 왕게 나 왕가들 안 가니 그 이차이네.
2: I'm going to go to the house. I'll go to the house. Alikungai kuhulisa mkazi wange yebe tambaiza Suzani
1: ee
2: yena baku
1: asembayo
2: babo liyo usadatu nda umutie msentao yebe tamakani mkazi kwa yebe tamolini
1: ee
2: aboba ya tipafu waku yava yo msala yendera vile yivaku wemboka shinano yu
1: ee
2: iya oye baba tafu waku yena yiku mkubiranga na kasi watipafu
1: ee
2: Mwaka daifu huu ya liku
1: Iii
2: Ni mseyo Moses ye na hawa baba kulisa Ni zaidi uwente
1: Kalo
2: Kalo
1: Unamukiza ni mseyo Moses
2: Mseyo Moses ya kuenda ino ila kulisa ino
1: Kale
2: Baba watiza ye na muenda ino Kali Ali Ni chiza muene baba kuenda ino baba
1: Mau mau hello
3: Mwako kangona huku vangawa liku uniongeleza
1: Iii
3: Moses wazirava ila
1: Mhmm
3: Mkwele mewange josa kafuera kewe vuta wala
1: Aha
3: Mwala wange safu ya chazike
1: Aiku irasemba yu
3: Afu, ni mwala wange shamimu Shamimu mwala mlinda
1: Asemba yu
3: Na asembia mtawani wange fledi ingobi ya naluko
1: Gali Uwanji Hello
4: Mshayi mpungwe
1: Mpungwe maige
4: Mayuge district
1: Oli yote sebu
4: Ndiye baba uwe watu uwele
1: Banani kuida kulia yu kumatoke
4: Yes sebu
1: Eee
4: Tukuendele na Tukuendele na Kemba
1: Abe aha kemba chi
4: Aka ikolaiza bai
1: Eee mama Ani kwa liku bai ikolaiza uyo
4: Yes sebu
1: Ani kwa liku kuba
4: Role kansuse ku
1: Eee sebu Uwe mpungo yu kumutuwaza Eh Wanji
4: Kale baba
1: Wanji sewa
4: Kwa kata kutuweleza
1: Kale baba mamba
4: Kwa mweto omu hindi omu hivu kate vunaya na siza kalunga mchikuno
1: Oli mu hindi
4: Omu hindi omu hivu kate vunaya
1: Uwe simye
4: Baba nesimye hala baba
1: Eee
4: Aywa tukendeze nga mungu bana kaja mungu kama kane ni
1: Eee
4: Kama tukendeze nga kutumundu habise nga mungu yena
1: Eee
4: Kwa kanzo kutuwa masuka yule chudu na chudu ya kavira nti muenda ino
1: Aha
4: Eriyo ikulekule sehuli kama ndiye na muenda
1: Aha
4: Buri
1: yako ila semba yu
4: Aiza ya semba yu Sende yende goya haya Ena zende kalunga mtu kero hino Kwa kwa kwa haya
1: Gali Uwanji Uwanji
4: Yola yu kutuweza
1: Gali baba
4: Usobe ya nimbula kakri kawa nena luko
1: Iii madamu eraze
4: Yola yu kaza kwe Yoko vendi na amata kwa
1: Buti nze ni mchi
4: Yiku ndiko eneza Sema leji ulilisa
1: Sebo
4: Baba tukuwa iguna hao
1: Iwa umbula kwa Afrika Nze ndi muji
4: Menangi
1: Mtukomu
4: DJ ya pina tuko ya dipenda
1: Amina
4: Yosefo wewe
1: Eee Eee Black Africa ya video kufuwa Wanji
4: Wewe Wanya kazi na bidibu ana
1: Ande kazi nimuso gansi na Mbwaku
4: Mbwaku mzada wangu
1: Ndi bulunji
4: Mamweta ba iwuda mfe chidu mezo kansa umloko kwa ituwa masanya laze
1: Aha
4: Nsimyo kuriyo
1: Iyo
4: Kutii
1: Mmm
4: Enda kusima bantu wangaba mnaba jiteza bajiba ile ku
1: Mmm
4: waliwo munu anche na lukomo vadyo we vade ayina hamiswa na ukumba sila mwewe
1: aa ndeka iraku
4: mbotiri omu indo mwe ukabwe vunaya
1: aha
4: ukulo Abdul Basti
1: uchalangma
4: pala sati mwela vire
1: aliku ira semba yu
4: bensi duma
1: aha
4: uchala samwe butangala
1: aha
4: wakoja wangebula koja wali kuru mbebe da ame ni magala
1: Kutuika. Hello. Kali.
4: Abato wewe ndio kwenye nino baba.
1: Kali.
4: Kwanza kwa video tatu.
1: Mhm.
4: Omulongo kato aiganga.
1: Mhm.
4: Oyo wakabe no mwenda ino.
1: Mhm.
4: Mungu wa mutwe.
1: Mhm.
4: Yabayo omusada uwe bjiri oyo mwenda ino yena maiko.
1: Eh.
4: Yabayo Ronald ena wampanda.
1: Kudia semba yo.
4: Yes, mwenda ino baba wewe balikutueleza.
1: Hello. Wanji. Wanji. Ani ono. Ani ono. Was I going to come in ago? Sebo. Ojire mukabawe njakabawe zati njakabawa mvako wanji niwe kusemba yo amina
5: neti wakari kusumbianga yangu ile mtoko munkotolozo mukazasi nganga kunsa damani mutuze sawe notibi ni yali
1: oire
5: utimpera ati Ya kumpa kwa kemba kahiri ya mwezi, nkazewo.
1: Mama.
5: Yesewo, kati mpera atika nkone kuwa, no?
1: Basa tu mwonka.
5: Abuduru basi, toksinzi ile kituwa. Mzee kina ya mzamiru.
1: Aha.
5: Mzee mozesi.
1: Asembayo.
5: Hona lewo weifuwe, owa marivu libuwe chidu mbe, chito chito.
1: Kari.
5: Yesewo, sika lani.
1: Wanyi.
5: Kemba, muka mwagano. Akemba ko asidiki voko.
1: Akemba chi.
5: Nga kanti XC wera la.
1: Mama.
5: Kanu mira ku vera chi lango wana bona bodi bani mu busto nda nga za idinga ni za
1: XC. XC.
5: Kanu mira ku vera chi.
1: Silicon.
5: A silicon ni voko inya silicon ni voko.
1: Ngali. Wanji. Wanji.
6: Oko otya mwana.
1: Ndi bulungi.
6: Oko gani makanika muluta swede ayi.
1: Aba ono birunchai.
6: Mwanambe tikuchaya niwo birutchai.
1: Ee, rekuwaira.
6: Ai dikiranga dibe yedi intaire osebo.
1: Mm.
6: Ee.
1: Zii kale kasoize.
6: Ai kibisa kendi kwenda.
1: Mhm.
6: Akemba ko mwembi timwidi ai kakowambo ogezanga nunchawa.
1: Ee.
6: Okate gei.
1: Ee.
6: Mwana kawomere ko mukazi wanga ndi kuchido wanu.
1: Kale. Wanji Ono liwa ha
4: Uwe palo kutuweza baba
1: Kali
4: Katile kato mina kuwa sato Sato wa
1: vimu wewe Bango bonga
4: Bayi wole amu sechido vechito kansala
1: Aha
4: Uwe bako kusato wakavi ino ira bantu hapo muluka kwa ituwa
1: Aha
4: Babumbo nirenga ira kwa sato baba kwa hali wa baba alitike
1: Hei
4: Maiso juma
1: Mhm
4: Mkwa ilmo tibaria
1: Asimbayo
4: Umulongo kato
1: Kali
4: Mwili wala manzani
1: Wanji ni wewe kusemba Hello
7: Hello sebo
1: Wanji
7: Tuwala tuweleza
1: ya Kali
7: Tuwala na isa ngo gulo Alikamala mana munda chie ya
1: Aie mli mti ya
7: Kuliye walu mtizata
1: Iii
7: Kana mtia ya kubano
1: Mwoli wa idembe
7: Kamila la kasibia na munda kama kanko
1: Mhm
7: Mchala samu utangala
1: Aha
7: Elio cha ikido mtumba za chie ya
1: Mhm
7: Habana habia chifara kizwa kubona vona
1: Kali
7: Mbe Alikamala chie ya na mundi
1: Amina

0: Walai kitufu. Hey. Bana zimbi mami soka mungu kubia kubia mami vionka. Oguza natoku basawa wenu. Kuna yuka mami basatu vionka. Musawa wenu. Bakuze musawa wina mkaga. Ata mchinana na isatu asatu na isatu. Mkanda nikanda ba mami vionka. Ba mami vionka wana veni kuenda. Sawa wenu mdachika dino. Jasiki dachika itarundu nukali. Mika metu ya sivu leku. Ziba single mother na mbende ino. Abakazi wana mliwa zira. Aba ntiba single mother yanga na single kufuayo. Mteunia Ziyo msambu kagamana. Nankaga china nankaga na itani. Uwanji.
1: Hello.
0: Uwanji.
1: Hello.
0: Kali nawe jeba liku.
1: Namishalamu na kari.
0: Uli utia.
1: Yendi sivu.
0: Banange no sawa ya imami.
1: Nene lukue.
0: Amina nawe bali kusima.
1: I'm going to go to the house.
0: Mhm.

nabaire kutegeza ku nsonga yomunanchuka chuka muiwanga lya Zambia omukulu Mondo Bere tudinga tumwagira ku munte kateka defende ndauru ba mtu ayire munkubira bali ekayo ku nsonga edokulya munsi olukwe omukulu Brian Mondo Bere gwena kutegeza mokalulu akabere kakamalikiririzibwa amaka agagasa libwaku nebitongole ebikuma idembe ebiwangiryo okuikaikana nga amasasi agakubibwa geise n'omukumuku bakulembeza abokuntu keyali minister muiwangiryo bamasasi yafuirawo twagire okumalikiriza kusasira eno nga bamusindike mukabula muliro abiyo nsonga dakulya munsi lukwe ati yali nebibi okulwanisa mu makage nga batekateeka oba oliawo ku lwobulumbagani ku gavumenti yaiwanga eryo wagati nga ayesa abantu ab'embawulo okuma mu bantu omuliro okwenda okumambula ku gavumenti nga bakolesa amaani munkola emina amateeka omusaada muna amateeka myaka 55 edobukulu

0: Tina baby no mucha aloyo. Tina baby yangu la emotoka. Ajikomba echa singe ino kumuluma actually. Njaba kubati ajia kuleta emotoka ebugwere. Mujigeme ku. Jite ku kwe mikono bambi. Bakati mpena anu wali ku internet iba yomba. Obuzibu mwefu ni mugulori ya baile. Actually, let me first credit. Aba wala be bugwere wana. I am telling you, bugwere aba wala bayo. Baidi engeri jiba branding. Baidi branding. Uli artista vau, aba well branded. Look at. Omucha lagube tapriti zowa. Ya idamu awe ya kubamu ni maru na kembo. Walio oyomu wala guru ya baile. Walio Sasha Powers. Hmm? Katuwalua kacha ala katu waketa Sheila Banks. Sheila Banks. Omo nerelanga is looking artistic. Abo ni kabulu unji nga sita. Omo chegelaba kari chukamba. Indu kila wabako line chintu choru viriru otu kaku. Then you start behaving like it. Otandi koku kopa mpisa na kopa tete kansoke nebisi nga chino. Babo ne kabulu unji. Babo ne kabulu unji ba artista abe bugwera. Large upon yourself. Kati. Nganka aliku ngizamu chindi. Omu walo yu chentali kuenda mubino. Nti one Aidi bulunji yu kubifinga. Aidi yu kukula ama ulida abifinga. Wabula awemula. Awemula. Oidi aidi yu kukira binebi ukuru mizu. Elugwere ulina muengeri jeru uli kiko bulunji nga. Olali kudelega. Kata ayogera bwaseka. Ayogera bwaseka. Kati erina liali kweta Tina. Aliku mweta oba fudu. Fudu. Internet nisubile msubulu kumanga mjama ajifollowinga. But binonze tia tibi alibere chizu. Because okwevu magane bibi baileo. But okuwe mula. Walio live jevali kwa ibana ibi gambo nga bibaye nga yeta aliku fayo. Nga taliku fayo alibire tabu letao. Obo uli chitigiri chintu echo. So dino beef sidi bao. Obo chitigira but. Ebigambo ebindi binene Gloria. Ebigambo ebindi binene nene. Bikendere mu. Ale ni olutabalo lweyongere. Kubanga titusobola kusitopinga abantu bakulu. Then secondly. Gloria china chifunamu. Ochindi nga alikungira mukatale ka wano. Gloria alikungira mawulire ga wano. Akole lidala mawulire. Wano buso ga wano. Gloria Bailes. Omo chitegeira. So abacha alabe bugwera ubaliko la bulunji. Branding then no kukola maulire. Sasa pa waya tunjira muwano. Ila mbuso gabi ila uirala. Katinoe uya aliku tunjira muwano. Omo chitegeira. Kati Gwari ya linaka video kaya koze. Yata mhoi nga akoba. Nte anko hoi. Yali walala nitina baby. Ya ulira anko hoi ngari kuogera. Nti bweya jia kupeji oba account ya Gloria Bailes. Ya mubo ya jia kwa ya magananga aline nindene ne. Ya hoye na ya frena webibi ya koba. Ya soka ya mkoba ati anko hoi uba tutuchidi. Ife na ba wala ndimu gwere. Ifaba gwere otutegerira kunindo. Elanga bwebo na abaganda. Leka mbiteyo, leka nsoke mbiteyo. Ulire gali webitamu anko hoi. Ife tuenda bitubi ononeike. Omutima guluma tomala gwaona. Ah, kasoke mukuwe wano omuulire.
1: Ngobene mbagwe busoga eri ku makerenda.
0: You pay much attention aka video ka yakagemera mu when yakagemera nga wali ukukwebirekana mu kuku. So you pay some kind of attention.

0: kale ena kwedo mwezi dili ya makumi ya binamwenda edibise kumwezi ogwa munana omwaka gwa nkumi vili amakumi abinamkaga wagode yoti ya mkagwa mgonzi eye kumire kuredi yeno busogari radio echano mwana kutonizo mkaga tuwagani waidinda wanwansi kusitimila lodi okumpi norutindo oliyaka oluwa Cable Bridge. Program tusetule ewa kumpe wada busogari radio auna kuwa wa mkaga esa wadi baine dokuncho pake esa wa mkaga idemi sana angarujama iso kubwa ni kantuli ingirira kunsonga edibadi koza maulide musabiti elango mtestesi wayo elango mwanduzi wayo blido ni nze Johnson Muwanguzi elango nauna kwa lio mnangi tuteime okusobolo kubwa ni kantu wa yamu kwen songo boli yao edisobolo kubwa ni kandi tuyamba nga wana Uganda okuva wetuli okuva kuna wantua wandi wetuwe yongira nitu soku sasira kuwa redi yeno eri mikwano jaife aba wangali ya mbwa chabazinga obwe tole yo oloku vibwa ku omukulu owebye nsikirano omukulu mbezo webye nsikirano mchitundu echo ononga ni oyo kabamba iguru lukidi owomukuzo gokuna unu ya firona kuwa duzi ya firona kuwa duzi kumia kejobu kula makumi ya satunena ya fire mwiwanga eri ya Amerika jiatu walibwa mwibanga ilikoi wanti ya mieze satu okusobola okuba ne kanti aida ndabibwa mu byafaayo ebya Uganda nensona yona omugenzi Lukidi owokuna oyo kabamba iguru n'abayiro mukulembezo wenono asinga buto yatyama ku ikonero ku myaka egy'obukulu gyali esatu era kyona kyamwingiza mu byafaayo nga omukulembezo wenono eyasoko okutya mizibwa ku ikono lya badadabe ku myaka emitwe ino Uganda yeva okutuka yekanga nenso okuva yeva okutuka yekanga era n'owundi kubakulembeza abe n'omunsi na yona bamaniko ino okuba nti basomi abaire musada musomi ino era nga kikuba nti mbisera ebyobulo ebyobulwaire abaire nga akola ati yafuna ku directors kunteekateeka ya Zoom oba joins okweta ya online ononi tuwafunia mawira malunji okuveri Dr. Calvin Armstrong Akiki ononga ni katu kilo uobu kama buatoro ngaliko banti yalese omusika omusika kwa yalese baitu kwa banti yali wagatu emyaka ebiri n'emyaka ebiri ekitundu boba wetegerezo bulunje byafaayo biraga nti baba we mweno mugensa weno oyo kabamba iguru ba mutyama ku ikono lya badadabe ngaweze emyaka ejobu ku lwesatu mpegano mutabani ogwe yalese baja mutyamya ku ntebe ngaweze emyaka ejobu ku lu ebiri oba ebiri na kitundu tuli kusubira ndi sabi teri kuida abatambulira ku ensonga mu bwa chabazinga webwe toleyo baida kubanga bavayo kubanga balaga omulangiro no gwe balese because tibaka katika ku okubanga balaga abantu betoro omulangira ali kuira mbigere byo omulangira abanga kisiso mukono oyo kabamba iguru yazaliwe na kwedo mwezi dali pina mukaga omwezi gwa kuna omwaka gwa 1992 ba muti amya ku ikonero ngena kwedo mwezi amte ku ikonero omwezi mwaka gwa 1995 ruba muti amya ku bati mwene ngo omuntu okutandika okulamula obukama bwa toro yatandika mwaka gwa 2010 ngawuzize emyaka 18 edukira nti omulangira bwatyamizibwa ku ikonero ngaka alikuweza emyaka 18 wano mu Uganda tumutu walango omuntu aba kali kutegeera kirungi na kibi so aba azira buyinza bumala kuba ne kanti atambuza ikonero ni nsonga lwaki bamutaku abakuza abamukuza era nga mbakulembeza abamukuza abenono bakulemberwa mukabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri n'omukulembeza oyiwanga lino Jen Kagutaweri Museveni bamwongera ku abalangira n'abatambulirwa ku ensonga ebyobuwangwa mu bukama bwa tole eyo okuba ne kantu bamukuza tuli kusuubira nti mutabani we yena singa nabanga atyamizibwa ku ikonero akaseera kona kona yena alijja kufuna abakuza era balonda yo omukulembezo weno nomulala obaga wande sitabazinga yena yena asobola okuba wa Busoga, asobola okuba wa Buganda, asobola okuba we Bunyoro, asobola okuba owenzuri ya Masaba yena yena bamukwa anti buti ovunanizibwa obokuteekateeka omukulembezo ono omuto buli mikono jo. So tulikulinda okubona ekiri gy'okuba nga kiyirira era mu buwangwa obw'abanaife abo abatoro bakoba nti balina okulaga omulangira ajja okwira mu bigere by'omulangira oba omukama akisisa omukono balina okumulaga ng'olaka ali kuziikibwa. Wabula abandi ku b'ennumba ey'obulangira ababiito mu bukama bwatole eyo abandi baviire munange n'amaloboozi ag'endawulo nga balikoba nti omwana gwe bali kwenda okuleeta okukyamisa ku ntebe tibamwekakasa bulungi omulangira nga bakoba nti ekibanga lyona lyona bo ng'ab'ennumba ey'ababiito ab'ekika eky'ababiito babaire bayidi nga oyo Kabamba Igulu Lukidi azira ku mwana yena yena mu bulamu bwansi. So nebiri kujja mu maiso ebyo batisiza okuba ku nikyebakolawo era bakoba nti okakasanga omulangira gwe bali kwenda okuleeta n'omutuufu bakole enteekateeka eyandaga butonde eya DNA batibeena byanu tudda kuba nga tubibona ku ssaawa diri kwira kwawo tulikusuubira omuhikirwa w'obukama bwa Tooro Dr. Calvin Armstrong Akiki atusuubiza nti ajja kuba ng'ayogera ku eri abasakamagambi okuba ng'atuwa enteekateeka ejja kuba etya endole y'omukama ejja kutuuka liwano mu iwanga era bijja kutambula bitya. Omukama oyo Kabamba Igulu yazaalibwa omukama Patrick David Matthew Kaboyo olim owokusatu ono yena niyafa bufe era nga yena yafiira mu myaka wagati wa 34 na 36 obana nti ni mutabani we yena emyaka gyafiiriremu bali mu renji ndala eyo butini mama we agwenza okweta ine bantu w'obukama bwa Tooro bo ekitiibwa kya ine bantu bakyeta omugo. So omugo eyazaala omugenzi oyo Kabamba Igulu ni Besti Kemugisha Queen Mother abaire mukyala wankize ino mukukuza omulangira oyo Kabamba Igulu era nga abise mu kiseera ekyokusomozebwa. Omukyala ono mu mwaka gw'1995 yafiirwa abantu babiri muwala we eyali asembayo gwenza okuba nti neyali eira ku oyo Kabamba Igulu eyafiire olunaku olwokuna yafa mu mwaka mulala ni baba we bajja mu iwanga lya Amerika eyo bombi omukama Patrick David Matthew Kaboyo ni mukyala we Best Kemugisha Omugo nga batwaire muwala waibwe omuto mu iwanga lya Amerika okuba ne kantaida ndabibwa. Webatuuka mu Amerika eyo embeera y'omwana yatabuka omukama ng'alina ensonga edimwetaaza okulamula ebunyolo etoola eyo yaani neno niyava mu Amerika yeire Fort Portal yetoolo bwe yali yakaira waabita esabiti ndala yonka omukyala yafuna akasimu ati awo li eyo aye omukama bamukati omukama oyo Patrick Matthew Kaboyo avire mbulamu obwensi waabita ebbanga lya myezi esatu busatu muwala we yena yakutuka bano bombiriri bazaala abaana babiri abazaala abaana basatu era nga saawa eno muwala ibwa omukulu komuntale saawa eno butimpegaano n'aliwo. So ndowooza bona okusoomoozebwa n'ekigezo mukama Katonda kyawaire omugo Best Kemugisha kyali kubitamu essaawa eno n'ennumba eya omukama Patrick David Matthew Kaboyo okusinziira ku biri kuvanga mu nsondera endawulo n'okunoonereza kwongera okulaga nti amaka gano amalangira ag'etoolo gali mu ekimba ekya kookolo ow'omu musaayi kubanga ni baba wa oyo Kabamba Igulu ononga ni omukama Patrick David Matthew Kaboyo yena yafa timbe cha kokolo. Ndozo kutegere nsongeyo. Yena yafa timbe cha kokolo. So, tulikulinda governmenti, sobolo kubange tu ente kateke ntufu, nobu kama buatoro, ente kateke do kuzika didakuba ditia, ere ndole erija kuilali. Ainga bantu wapenda waloba vireyo, baba ngwatu siza obubaka, obukungu bagira walala, nimi kwa noja ife, abe toleyo, chaba zinga wabuso gatu waboine kungabi takumukutu guwa eksi, ya kubwe ntia kusalilo ino kubanga viri buwa kumuine. Idu kila ntubano, mwezi gwali gwa kusatu gwa kubiri yao, omukama oyo kabamba iguru omugensa wadino ni isa abirie na diope Wilberforce Kadumbula baje bageni wala ko omukulembezo oyiwanga mseta usentebe enaka sereyo bawaya mukwe nsonga ene kusifu so chabazinga abusoga ya ndoire ino lwo kuvirwa ku mukwano gwe tu abwe Dr. Mvola yena ari ko bakabaya freemia kaba kwa buganda nga bita mukati kire na freemia obaka mukulembeze wa inzudi ya masaba omuka ene ya freemia obaka wabaja maiso kubwa ni kanti bukungu bagira haba mtu wabe toleyo. Kale, dati kadi ya makumi ya bina mnana, edegeni sawa eine dokuncho. Yana kwa dobozi da bina muenda, dero luna kuluwa kulongosa National Cleaning Day. Tualutanika kwa mwezo gogo wa ile, sogo no mkuzigu wa kubili. Mstudio zine gaitibu waku omwami Idi Menya, ononga mnanga yali kuneti nigi nigi okufuga ina kuuntiba yomu kule mbezo wa iwanga, mkaluwa ku akawa ile. Nsangere okubona omukulu.
1: Kale zena nsangere okwagana.
0: Yesebo. Lamusa kuba tuuliriza.
1: Ane yanziza mukulu moderator. Ni Busoga Royo FM radio lokumpa omukisa guno.
0: Yes.
1: Okubanga nini kyentegeze iwanga. Mbala mwisa ino abawulirisa ba Busoga Royo omuteze. N'abana Uganda okutwaliza walala. Nti mukola ky'amaani ino era natwala obuvunaanyizibwa omukisa guno zeno okubanga ndira
0: ogegenga
1: okuvirwa ku kwa omukama owetoro
0: oyo kabamba iguru kidi
1: owokuna tusabu sabe nti mukama Katonda amuwe ekiwumulo ekyemirembe era n'abasigayire abagumye obwaka bakabusobola okubanga
0: butambula
1: mu maiso natwa no mukisa guno okukunga abana Uganda abasoga
0: yes
1: okusingala bavubuka kuba baba kyabazinga yasimye twabanga ni ife mbeyatiso ovunanizibwa okukunga okubayo ngai 13 emayuge
0: ogwomwenda kumatikira gaja kuba gai 10 emekagano ye
1: 13
0: gai
1: 10
0: Gai kumi. Katukonfirming wa.
1: Yes.
0: Yes.
1: So, abavubuka tulikube enda ngai 12. Kubaga ligo emikolo mingi ino. Okay. Ejiri jo kubaga eja abavubuka. Era nga mwena tubeta. Muvubuka omusoga. Obali mu busoga nga mwawanga alira. Mumbera yona yolimu.
0: Gari jako baga 12.
1: 12. Okay, I'm sorry. Mwena tulikubeta. Muvubuka. Mumbera yonayona yolimu. Iwo takubo tinze mko isachi dagala. Kodinze ndi wanguli. Kubanga yu baba ni kubimu. Biali joku banga atubu ulira.
0: Tubivemu.
1: Kubanga tubivuamu.
0: Okufuka abasoga abalunji.
1: So takubo tinze. Ndi murunji ini. Nziabwetavu. Zirari murunji ino. Nziabwetavu wadivaizi.
0: Yes.
1: Eraga zirari yao tinze natalaiga. Nziabwetavu wakujeyo. Kubani yeba na ayogera.
0: Ezati ndia afulayo.
1: Ndi kubeta mwena nti tubeyo ero lwalero emikolo gitandise abakulu bavubuka abaire mayuge yokubanga bakilininga
0: yes
1: so ndi kubeta mwena abasoga tubeyo tutachirekera bulekere nti baba abeyo ni ba minister na abatono ino tuna tubeyo tulage vibe obolyawo kusinga ku eyabalirano baife twachibwine kuku side yebuganda yichero kubayo amatikira agokonesho nyeyo ceremony tiro kubayo bwakabaka nimbitundu byenda ulo twena tutalutumira mwana
0: tutalutumira bawo ata chapazinga ayala bantu
1: tujye tubewo kubanga baba na atugaita ife nga basoga na akasulya kaife tuje tubeewo tulage vibe nga basoga era ni baba ife ye na batambona kutufuna omukisogo
0: ogumubonako ni ile bantu
1: ni ne bantu na bambona kuera tako wakubonibwa baba.
0: Okay, ena kudoma zidiabi na muenda omwezi gwa munana.
1: Yes sebo.
0: Tuingira luna kwa uro kubiri wa mkuzo guo kubiringa tulongosa okola bulungi bwansi National Cleaning Day.
1: Yes.
0: Chita ambwile chita cho yovo kubitira kweyo.
1: Yovo kubitira nzoidi ni msaada mutembe. Abana Uganda enkole yu bajirina.
0: Mumirembe jibise.
1: Mumirembe inumeyo. Ife tuvuire buto. Nge enkola yu kukiri ninge yeriwo. Eranga echalo chene chekola muemirimo.
0: Balongo senjira.
1: Balongo sane nsulo deni.
0: Nsulo.
1: Nsulo deni badirongo sa. Nedi ndi batandika. Okudifulanga muemifulede.
0: Yes.
1: So, enkoleno government. Yajiza. Ngorede abantu bajidi. Wairenga omukuzi ogu waire. Omwezi ogu ogu msanfu. Yatamu kwa mani. Butuwa
0: jitandika.
1: Butuwa tandika. Abantu kuba bali bajera bila. So government yo nga yo mchifo choku baidukiza no mku wano.
0: Yako le saliani.
1: Yako le saa mku eliani. Dia lirinji mku.
0: Yes.
1: Kwa bati mpula abantu emigo jari nji.
0: Abantu emigo. Tiba file yo.
1: Tiba file yo. Abantu emergency ni njino. Umutu asubulo kulu alene time.
0: Exactly.
1: Ainge moto kage ida. Tiba soka kubu uzani wani. Olikuja one the likes. Bajiza wakumba liba semba kubye migo. So abantu kativa chizira mbuzivu.
0: Bajiza wachimanira mpola
1: mpola. Yes, ukulongo sativa longo kezani, tiva longo kezani, yani wabula ifebe netuwe longo
0: kezani. Tulikola chaife nga abantu.
1: Tulikola chaife, emialeji, jigaze, vika babiaji, dulamu, okujigogola. Bia ife
0: ife nga
1: abantu, vunanizwa waife. So abantu balichitambuza bulungi.
0: Actually, Vice President Jessica Lupabe inga alikogere ncho ya lero, echidea municipality, awa bayro kulongo sokukulu. Yakati, tibu vuna zaba government yonka. Okuba tulamu ebichafu. But equally vuna zaba mwenga abantu.
1: Yes,
0: because sir. Government ni mwe. Nechisoke wako. Yes, sir.
1: So, abantu balongo sisa. Ere nkole eno nsababu sabe. Nti government niye jitolamu omukono. Habana Uganda
0: kibene
1: tujituwale. Mumaiso. Ere angayo tuwali. Tujitambuliraku. Talinda abantu kutokoba antikati yeye enumba yu. Enumba yu jisimu ule. Kodi oluya luchafu wa hile. Kodi ifebene tuwekolemu omulimu ogwo. Tunirize amajira gaife. Tunirize. Ebi tuga itabi na vina. Abutalebu ona abantu wabukolira muayi wabulekanga bulibu tuluchafu.
0: Yes.
1: Biona vina tugema gane tunirize iwanga ya ife Uganda. Tusobulo kuba anga. Environment ya ife terera. Kuba hili kumukubia nchafu. Mulimu ebi vera vera vichi vichi. Ebi li joku banga bionune itakali ya ife ya haba hile ejimu. Lifuke infertile.
0: Chino chino government yo kuchita bulimwezi kunko meruri ya bulimwezi. Titi ya kutubu kaba ntuba teni we. Titi andibere cha after mieze video besa tu. Echa bulimwezi titi da kweni ya ino bantu.
1: Government yo kuluwa yo erina uya chikope tu. Government ya
0: Rwanda.
1: Chikope Rwanda. Era ba chikope abene ba chogera iba chikope.
0: Yes.
1: Kuba echo kuba anti. Nzo muntu wonta ku akabale. Nti buluvanu wala wachisira jindi yote kwa kunaba. Nze mwene nsolo kubanga na akamalo kunaba na ule ibugumu.
0: Waida
1: muwanaba. Na ila
0: yes.
1: Oba na hata ambula tambula munko kuvako kuida kumukata le mfufu ya kuba na ila yunanaba. So okuba anti wali wonti bulikunko menkereza kwa mwezi. Ifebe ene chitu nduchi sobulo kukubwa tu wabu na nchisano kuyonga.
0: Okulongo sebu.
1: Bifonga tukaini
0: kukukeli. Ngati tulinze time wede.
1: Oba kabiri ya abanga, obu yondo wefetu mente ininze. Ebika batu titubi sula sula, obu vera titu sula. Bulichintunga chilikilini.
0: Yes.
1: Katisinga mandatoreyo eba onti mutekwa okilininga wairenga wayondo. Chibashi tegeza anti abantu wabandi balijata andika kutiama waibu
0: wakabulambala
1: bulambale.
0: Yes. Because wabali wayondo.
1: Awo kuyonda, kenga, wazia wabula. Chona chirunjimu kubanga abantu tutiamu tiraba inzo kwera vila. Kubo kwera vila okili ningo kukutuwa alitulina. Ifege tuberele nga abato. Government ni yatu kubantu tulekere.
0: Chali mubantu babuli.
1: Chali mbantu chamala chere.
0: Tanukila kubakule mbeza baby ya.
1: Yes. Kati government yokuwa ngelese uluna kuluno. Nze kulu wangenchi wagira. Kubanga abantu inzo kujaka vila tuatandika tuwera vila. Tuwajoku maliriza anga tuvitambi tundubi inji. niga ba muidinda muifomu gaifage bugemba au wabona ngambuto fumunisipalite yene era tusigala nga tujineni ya munku nga tekoze gwayo nife bene munisipalite yebange inafige tusobola bene okweswa twakoba anti ebikaba bino bichafu waire biri kutuunira ebikaba bino binzo okutuletera endwaire tusitukiremu tusobola okubanga tubikilininga so echo kuleka olunakulu nze nchiwagira anti kisigalewo
0: yeah, actually mwe wanga lya Rwanda bacheta omuganda ife wano chetu weta bulungi bwansi era nga bana bachikola bula mka galusemba yo mu mwezi okuva esawa ibire dokuncho pake esawa itano dokuncho abantu Uganda abandi baine ndowoza nti babana mwe wanga eri alonda yitwa to lechintu kino president walio Paul Kagame mwene aida ya geme chitiyo ya geme cheyo wirubalo ya tambla na abantu babuli dokungudu mu Uganda guno mukizigwa ko bigero 7 yaka ali kubonebwa ku ngayeya chona chongero kumalamba na Uganda amani singa walolonde bakuba president iyo mwami Idi Menya wandichikozo otie chintu kine kyo kulongosa bulungi bwansi no kutendesa abantu
1: anti a president ali supposed okuba ekyo kubonebwa ku
0: exemplary
1: mumbera yona yona mukugondera amateeka agensi ngakati mu Uganda yaife tikoba anti abandi bagondera amateeka nga president tagondera
0: taliga gondera yes
1: mukupromotinga obwagazi abana Uganda okwendensi yaiwe mukulembeze otekwa kubanga niwo sokerwa ku mwemi so nze kulwange singa mbande se police engeyo
0: yes
1: mbatigiretere bana Uganda anti mu mukole muti nze ate nkole bindi
0: but wene begema
1: nze mwene ni nze nteko kukulembera era nga lero mbwe ine vice president ni prime minister abaire walala
0: yeah abaire walala
1: abaire walala
0: na minister byobulamu
1: yes
0: nabandi
1: bona bona mbabo ine abaire walala zena nga president kulwange either tusalawo nti tubawo batwegabizamu
0: yes abandi baje kwere
1: tandikire na kasero wene ngano mu Kampala obe entebe Musteta usere yene oba wona wona gemba nkobyenti kulonda kuba far east yobanda kuba northern yobanda kuba awa mwene ne gaitem era mbone bulungi kuba Mr Kagame go mention inze ebintu saawe eno balam bibali janga bakole ebyo jena amini yene ali abikola Kagame ebintu byabitambulira kuino tiko bantu bali kuzimba lugudo ayenja kuida mukuru igulawo kodi bali kuzimba mu process ate koku twale kisera yaja aboni kiri kukolebwa kitya
0: ate ngatalanze
1: abagwa
0: kubugwe
1: yes era ido nina bina baira mauri gena baindi following aku nga gali ga Sudan
0: yes
1: mukatumu wa iguru eyo minister gochigema ku yabitane enundo ye nga bali kuzimba ebintu ntu ebyo ko bali kuzimba kodi bigoma kodi bali kuzimba pavement ebyo yabitane enundo ye nga yatu kage kimukobere nti katiko na kuwano ya sinzira na amani ya konta ainga buli chako na chavi kavga gaza chali kukona kuna abona nti kitufu
0: kigum
1: atenga project ye baji presentinga erive kigemaku oba ministry ya works and transport ba presentinga nga bali jakuta mu cementi olugudo batokuruwa nebisera nti ruida akole emyaka 10 ngati tufuni embuzi bona bona kitegeza nti cementi balaze nti cementi asinga bulungi wekiba kizimbe nga bine numba de tuzimba nti akasawo urubalo ibiri kitundu
0: akasawo akalala
1: akasa akasementi ibiri kitundu bayisatu ti kutamu urubalo musanvu
0: yes
1: kati gibabanga bakibaze batyo omukulembeze no bitamu weno kakasa nti kitufu chetuwa wala anti sementi haja kuba munje chindu chive chigumu nicho wabati nicho so jeno Museveni ye kululwe supervision iyo mpaka kati yaka alikujifuna
0: haka alijikola
1: era atira kubao nga bali kuigula wo nti kuigula wo lugudo jindi kuigula wo hotel jindi kuigula wo chizimbe jindi atira kuida nga mazo kusiga lanji munda obaba ata mubichi yetafayo kuba anti abitegera so nze kulu wange na litambulirenga ku
0: okay
1: ti kubanze mu state house nti mpumule kabiyama abantu le bali ikola
0: oyida bwa kutongoza
1: yes sena nti ko kubanga ninze mwene cyo kubonera ku era abantu nize nawe tavu bakuba migo bakwabo ko bentiyo ba president mwene abisemu agemye kitiyo
0: butiwe
1: ali cleaninga ate ti kuba onti dachi kanira nti kuuba yo kitiyo mulundi mla no
0: obeyo pake sawo ni wayo
1: yedene do kukola mpaka era tu amalirizao meni na ajam mirimo oruo ejindi.
0: Okay, neyanziza. Yes. Amulizo omulungi alikutuuliriza mu studio zimuno ndi mu nomwami Idi Menya. Idi Menya ono yegwaniza ku entebe y'omukulembeze w'eiwanga omwaka gwo guwaire era yatambula mbitundu bingi nga ajja maiso okuba ku n'ebintu byakolera abantu n'okubaguza endowooza ye manifesto gy'ayinda okuba ng'atambulira ku obwali awusenga ali afunye omukisa. Butini woka asobola okuzandira bingo ngoniga star 2 9 7 standard hash line ya Airtel ni M10 ekuyamba bulungi ino okuba ng'ofuna kabola star 2 9 7 star ndala hash kigezese ku esawa dino oyidda kuba nga munange otukobera. Mwami Idi Menya, twogere ku nsonga y'ebyobulamu. Tupaina baku nkamala mu Uganda abanene bafiira ino mawanga agenda nga bajira okufuna obwidandabi ekyokubonera ku twalina speaker parliament ya kuno yafiira kuliya eyo twalina eyaliko omudumizi w'ekitongole ky'amagye agaiwanga eri aba kuminisita w'ensonga ebyokwerinda eitumwine yafiira mu iwanga lya Kenya n'abakungu abandi kamala. Government yeno wawe yasoba mukuba ne kanti egumye ekitongole ekyebyobulamu mu Uganda era nga tukompeya lingani manifesto yo gyewayinda okutambulira ku byobulamu yali ejja kuba etya okwawukana kuno ya Museveni eriwe sawa dino.
1: Neyanziza mukulu moderator. Government ya ife ya Jeno Museveni emyaka 4. Jeno Museveni mwene yaida mbuyi nzanze nga nzirawo
0: nali nkaga mukenda no mukaga.
1: Yes.
0: China no mukaga brother.
1: China no mukaga. Yes.
0: Yes.
1: Wabula natwala obuvunaanyizibwa okumunoonenkereza ku byayida nganga ayogera.
0: Yes.
1: Okutandikira mu kalulu kene akakinana ninga yakaida mbuyinza. Jeno Museveni dukira yatambula kulala yaja yali ayogera kuleirwe ngali kuvumira ino government dabaamini bobote bani. Abazungu muluku miruna na bichi bichi bazimba leirwe dino ife chinge chitulemo okuzimba nga chi technology chali muleiru yokumuzimba
0: gotasobola
1: wetwetegeza saa no miaka 4 okutola ko okumena. Tiri kubona kuleirwe dijire nga dizimbwa
0: waliwo standard gauge lwe likwida
1: nti bata
0: nkano kusasula abantu
1: ali kubona kudizimbibwa.
0: Nga tuvire ku komoro kaide.
1: Yes, muganda ange chenenda
0: ngo miaka 40
1: ti Uganda ngensi end of.
0: Yes.
1: Ateni gevansi enkula nkulanu.

0: Kujani iwe.
1: Chena na munana katoneze mukaga.
2: Busagaro your radio. Oni. Kumoyo.
1: Niko tu setting a pace.
0: Never leva ye get up we. Hey.
2: Kumani feba bongo.
3: Gandhi urunji mwitanu ni nze omuva bugweri asiri Ashraf wa man Ramin
4: nzo msano tubai magodi fregali mulo isebantu kia bazinga
5: nzo mzira nchuma Rita ninalu kumabu
6: ogaba sumira simulara ndo mzira nyange Yosef tenyo kagaro ja
0: ebye mizano
7: wabasambi ya batabangamu omusambi kweta Al Hassan Baba onomiri fida sambira mutimu ya Romani yewe bajeta stu wa Bucharest eranga nikudimu ku New Faces MP ya keritsoba ilo kubanga tedi ingiramu mwakago mwalunch awaleleza
0: songa za maka
8: akobye mbubaba walie ya atia achota idi ya jamaa na idi yali nzee akobye ntia blati idi ya aye vya itaka bino mama angatabi oge ile ku nzee nja kusibagana na ye
0: nzee nja kusibagana na ye
1: ama ulitikaba serebu naga famosi yona yona
2: yona yona wano
0: kubusonga Royal Radio Ondi
9: number one
0: Kumoyo.

0: kuba kuba kuba kuba wizi kuba kuba kuba kuba kuba kuba wanji inze
1: muri kuba gera niyo vuatire nene
0: itano naitano muriyo
1: naitano mukweri muriyo aye
0: hey
1: niyo muluta faru kwe naitano
0: hey
1: akomi akome kesiwa mbuso galoyo FM utakuwa kusaba jami ya le naitano ichale chaba tegevuche nechafadala
0: hey

0: Mutane mbe sababu ya event sisi. Puro. Kema naka kuroveda. Kavaku.
1: Wanuburi.
0: Wizi. Uremba luveku. Nasanga muveku. Tiruenda. Borombo rundi. Kazoke ndoke nomuli zanze mvaku. Alo.
2: Wajitewa.
0: Isabo.
2: Okobota baba wa kato.
0: Ndiyo uliotia ye.
2: Ono mulongo kato.
0: Esibu.
2: Oko supeso eiganga.
0: Eiganga mli mtio mulongo kato.
2: Ndiyo baba.
0: Yesibu.
2: Baba chori kutukola.
0: Eh?
2: Ah, zenji kusovira mu.
0: Oh.
2: Otugemi ye.
0: Eh?
2: Kana wala.
0: Okay.
2: Oyote baba.
0: Ndiyo.
2: Oya mzeno kato mchori mlala.
0: Ndiyo ndi mchori mlala.
2: Baba.
0: Ei hey, bananga ni atuwele kato kuisi banange. Anyway, uruemba utijali kurobe na lukube wizi kubo uruemba. Abe, lukube, it's okay. Kuba anga, alo. Ndi uolio teni wani usinzira wa.
2: Uye benanda wa kuyende.
0: Ulibu yende.
2: Kasi vile kivera kindi uya mtu kukalaka tayo vijini.
0: Echo na chao.